0: Sikuyas ka dya, baka kong karilya.
1: Unga mas.
0: Iwacho ka dito, tingkus ka. Ni parada cho, tingkus ka.
1: Eso.
0: Ni hutan sura sua para mas ka. Ialkon sura kapakuyas ka. Ong sika.